pasti glokop sinambi ngobake pepete kaya dene penyanyi golet saperan tulane sendang mlili mringki wonten ing desa ngadesa dadosake subur tetanduran ing para tani ing mriki wonten palawija pala gumantung pala kependem wokoan lombok ijo rompyo-rompyo oyong terong dopati penonong karabuncus dopati pecikis pisang rojo pisang

0: Kami ko pa yung black
1: po. Ah, kapripon sir ko pa ngamat na tumang kapripon ka tay.
2: Rico sekarang
1: apa-apa tidur sir ko ya.